Hei hi Akash mani ai zol ani voin kan hun tuan lok han puang ange jing da ruk minit nga a hian chin chin thar sap tonga chia deli mi lak chon kan ngai thlanga da ruk le mi som a chuan pathian fak na hla debil al nun hlu i le Moses le ro hlu sai lo te sak kan ngai thadon ani daruk le mi chom thum panga a chuan kun na thok tu te tan hun kan hmanga nga dar sari a zai ri moi man chun zomin si walal sanga ar lal hmangai zwali le miriam wani tluang ite arun zai anga tin dar sari le achan ve chuan chan chin thar mi zo tunga chiar kan ngai thlang dar sari le mi chom li panga a thir vel na ina chun zom don ani jing dar ya le mi chom li a chuan zai pol faklarem kan ngai thlanga cha tlang ko than zai pol idi ko than zai pol le sial hogram thar ko than zai pol ten fakla anon remanga dar ko a chon hindi film hla kan ngai thanga ashik diwani huye paiel le farep ti movie atanga lak hla te kan ngai thang chumadar ko le achan via chuan csu sponsor program ncrt kan ngai kha anga tindar soma chuan zai ri moi hun mangin zorem siam pa chuaw le jailer roti te ron zai don ani dar som le chan bia chon hindi film hla kan ngai thalenga tin chuma dar som pakhat pi pu zai huna chuan zorun culture club le republic veng culture club te ron zai ang dar som pakhat le achan ve a chuan science magazine hun kan hmanga nga ai hlo om thei dan ti thu h thang khan hao assistant professor government ser chief college thu soi kan ngai tha ang chun dar som pani zai re moi huna chuan david lal om puya felina le rem rati le ar vanel rote te anon zai anga chun dar som pani le achan ve ram ngai hla huna chuan hc lal sang lura nancy zo than moi le rin dik khyang te te zai kan ngai thla ho don ani chuna dar khar le minit som zirna lam hoi huna chuan sikle sa dang lamin khovel bo ruwa ka hong dan ti thu ar le rin zwali le lau pangte government primary school one zema bok ten huna non manga nga dar khar le minit som li a hindi film hla ve kan ngai thale don ani chuna dar nia chuan chan chin thar sap rong chhia de limi lak chhon kan ngai tha anga dar ngile

kan pathian in min shroi zel chin ti laron satu kha de bi lel nun loi ani ole tuna chuan minon charta ti la kan ngai tha anga Moses le ro hlo sai lawin aron sa ang

Cross kal kong ti lakan ngay klak tak run sa tukha de bilal nun lui. Ani ole tu na chuan Moses le rohlu sai lovin. Kan iso ang chianti lasak ilo ngay thang u.

0: 安个才走个，安读了读，啊对人滴。
1: 安尼做，安尼嘞，因啥蛮定诶呢？龙。
0: 诶，阿个偏因什么？跟爹哩打仗的不偏因，诶，啥什么？跟爹行 750。He glass bottle ni hai hitu kan ti tau ve de ba bottle man te ato wang hen zathu min kan ti
1: songa zathni le zathu mani mo
0: songa za songa
1: songa za songa zathu anita a ti chuanin e ani le engtiang in nge in siam ti te nang ma po eng chenin nge in nam hnoi a siam na khan ti kha min shilla
0: a siam hi chu chu ama chuan pol anga kan ti wang khan kan hnatla anga kan nen lo ve thina tu na chuanin e chu kan la ti me yang kan fak ka fanu ni to zu zu nen chang kan boy pui ber kan pa ni chuan
1: ani tak so ani le siang hun chung kha du rem tin huit ber yang kha huit te kha khoi chang in mo
0: a hui thi mo a har ve lu tu ka e e re la chang te na la wut en nau ta ga hu ti lama chang in ani de ber mo a ron thleng hi chu chu kan lo la ve thi
1: ani le a siam hi a hau ta kem hun a du rem
0: du rei hun thi adu rei lu tuka e ma de wa kan shat lo tuan kan in tam man lo ni chu e kan shat lai lu tuk tuan e tu na tam man tur tuan syntax te khang ngai ni chu a na tur kha mo ta tiang kha kan nga tok lo wa e boi khata khan kan ti chak thai lo wa khan boi khata li tar za thum ba kha kan chak thai lo ni chu kha khan ya hun chu adu rei ni chu kar ni arei lo bira kar ni bel chu angai nge nge
1: ani chu ani le tian a in theya a in pe fel hnu khan in hnu khan I da chat da na khe eng tin nge fri cha te da khe rangai ma bom hon tho ton hnu khan eng tiang rei nge a da the
0: a da rei the chen tur hi e o ka sha tiam cha la ba o I hei chu e freezer te ganda atuye ni chu thakha thani te po ganda kan te samo a che chuang la wangai reng ani chu freezer da hian na tha
1: ani le ma chopa khan ni china te po ezo lam te pon min bia a te khai tia nge min mamo an oma du an om chuan in han shal chwa me the turang te khan nei te kha injil ru ha te omem khalam pang ha chop te khamin han shil la
0: om te reng me kan chak lu tu kan hitu ma seng in sarkar khan in e enge katya ang a eng tik nge ni ni kum bor vel mi grape wine ti vel te kha e katya ang vel an en lawa wang khan in kan top le ri amo e ma se hi sarkar phal chin ang a kan ti chuan in tu na po supply chu kan tum kum thara tang chuan mo
1: ani tang suti chuan a top lam thai don nila I he mi wheat beer ni lo thil dang te po he self help group a in mana chang hianin siam turin ril ru te a thil dang engi chutiang khatiang chu ti la chang a ti ang chi te kha ril ru a omem hoi lampang thil dang hoi lampang deuh khaina em
0: a hoi lampang han nei em em po om chang lo ma se chak ve deuh deuh chu ka nei ya he chang e la chang el zai lak chu a bekte eng eng mo han pyar vel kha chu ka cha ka ma seng in ei ke ma hi kalau upa ve de to bok sam mi pa kan om bok si la wa mo lo fa ringot nen twan in kan hui pyar boy pui nen twan in a hau ta kan ni tu mi pa om lau kan ni wa ha nin a boy tha ka chak chu ka nga mei self help group a kan om ma ha nin hei kan han om atang yan thil hi oi la nau pan te hi ka cha ka ni chu e nau pang de uni te hi ka la cha kan lo up e kan kum te he te min la up a ve de to du angin kan chet zo to lo ni chu la nau pang de uni i lang chuan in ka tia self help group te a lo chua khar ka ti
1: ani le atop na ni atop na ni sila self help group om hi chang kai pui na le he tianga ange chat nang ni chu na wati ni ta khatyang ti chan ha u na te po anya nga khatyang a india kho ma thil in han di thei te se se group om shim shim hi chai ti na te kham in han shil la ni tok don ya
0: cha e kan group ang e po yan in e mei thai e atel ve ni mo a fa te hin au pang te te kum som le som pathi som pathum ve lan niang ti khan in kan din tran kum kan din tran tir khan in atel ve eng ma nei nei lawa

chon lo mangai na ti larun satu kha si walil sa nga ni ole tuna chuan ro lai ka di ti thakan ngai thanga arlal mangai zolin ron sang

a thon mai mo ti hlar on satu kha miriam vani tuangi ani ole tuna chuan hran lo di ti hla kan ngai thlang a si walal sang an ron sang.

Intizia mai nge ti hlakan ngai thlak tak rang satu kha aral mangai zwali ani ole tuna chuan Miriam vani thluangin odi boi te ti thla sak ilongai thlang

Hey, Akashwani, ai zol ani zing dar ya rik nan hun tlem kan nei a lakan ngai thla nga debit dar longen nang ngai azwal ti hla asak ilo ngai thla u

cross te hlim noya amin cho tir la lal pa min siam thar le ro ti in tuk in zai fakin hu na vulkan chan ani a min siam thar le ro ti laron se tu kha tela shat pui ani adot le a hial rim chu nga pa chwao sai kan ngai tha anga di hiani ne ka chiani swa ti la aron se don ani message te poron lu ta he mi lagan ngai thak zolama hian karon chhar don ya o

kan hlang ai thak ta kha rongbol na ti hla gre zodin pui sak ani dar kwa ani a tuk chuan te in a to m meng tiang in nge hun te in man ti ti karon soi ula ke tuk chuan ke lai la fa khe mi zo hian in ke ve tura kan in ngai deu phota han puan phot lo kha chuan in tuk chuan han ei khan in a boy thang na lai kha om ve chin mo chuan jela za ma hian in RGCS ka model te why me de chi bai bo in duty no am ole ti kha chuan a toy fel fok law ma ran ti ha toy fel fok to ka ma se o a in me law ka ti mo ang po ni se a ma ni ti dan te te hi om ve nya bi dang ti dang kha copy khe ra ngai chuan law nya zam in cha chung lu to ka nya nge i ti dan te te khan ron ti la anang ma ria wa nya poi me alo o chan why me de chi bai ka bu ka che nang po hon man wa mo chuan vi kung te ron langa ka CS RGCS sang na over in why me de pawlin him leng oron ta ti reng mai ke po kumin why me de man ve ka tuma he kein pa cha me ke ron ta van cha em eng tang nge nang ni in branch lamin man in tum de ti karon soila chuan in dia why me de him ta ka kan man chin lai te a ka ngai to a wa in chu he duty na lama kan man len mela a chuan pui why me branch lama po ama te pon kalo host ve to a zan lama te nuam takin gan nang chena tin sing sip lama po veng hun branch why me ate po ma na chuan mo kan school kan lai te pon hun te kan lo mang chena in ti siak na leng khom zai te ka te ang si te kha ton kan mang chena culture dance te po te ang te kha nin nuam takin a chang chuan in fiam na lam ten te ang te chuan

ring tu tu nge swai chin che ti in la chat tak mai ka ngai tha a lal din ki mi ma ki mi pho ani a hela hi ma pon thi am taka a sak ti ha kan ngai thak to ka ringa tu na po thi am tak mai nge la shat puin ran sa a tu nge swai chin che ti la hi ka du em em chi na la chat tak ani ti kha kan chat ka ringa in lo rok puin in lo do ve nge ka ringa ni vi kung te hian in zing kara ko lai ten fai na tlang an thoka chu na in fam ti shang shang nen tai la ma wai mi de pa la football final an khelang he hi kum ti na kan man chin dan ani ron ti wan cha em football final tai lam han khel la han en vel khanwam don hyang ka shamo ke mu nom ka ti china mu na he tyang an en hi tv football en hi mo

kan ngai thlak ta kha i chak na in ti hlal rem chunga pa chawmi na sakani adot le a hian grace odin pui zai kan ngai thla anga van mun nuam ti hlaran sa ang.

Ngay tha ta kha van hun nwa ti hla hani a run se tu kha grace zodin pui hani dar kwa le mi som panga ni a dar kwa le mi ni som ni leng hun kan ne ya zai fakin hun man na tan bi khan mo chuan he mi da ta hian rjv ali hawin hindi la moi tak tak ngai tha do na chu tiang chuan kan hun man le zel dan tur ani a chuan dar som le mi ni som li a kron le le do na chu ta chuan in ka la du zong leng zem la ka than chua te in tang kron sop chak do na chuan in fb lama khan in All India Radio Aizawl pecha khanim I koron life don bukani hunte min lo man pui du don swanin in lo chinchya donya o dar som le minute somli achanga dar som pakhat le minute som ni ani chwanina lal hi da hian rj fel fel vacancy la omem ka du top che life in kalau thir che la than ai chuan ka thlang zok che ron tai zei te bo lal hi ta pasal chu kala nei lawa nu la kala nya mo ye yang han she tia yi she tia me yang zu de ro zhan nin life don na ka sui zo tak chang kha ni life coming lo man pui turin kan som le ngal bok che ani o chuan in tun chum zai fakin huna kan la nong ber kan ngai thak lo hun tareng maya kela shat pui za hiani na kanin oyanga ani hiani na en kim o hing ro a ani hiani na mang ang te pui tu ti haran sa anga kela sha pui sa in tang kala na la hita tang kan la nga tin tun chuma message on ton tu te vi kung te a la hita jela za ma ma wang mission veng meng moi te te in tan liao liao ka la na hun min man pui wang in lom thu ka sai ni chuan in tuk chuan te kan a ve anga rjv eri hawin him takin hunin lo man chun zon don ya oh in rjc sang te kan e

Hi Akashwani, aizaw le fim zawoi za po in pasari atyanga puan tsua ani dar som le minit som li pani ani atuna tsuanin Arjus Joyce kalungdum hun kha kan lo theng ta a tun chuma hianin leng zem hla ka du zong kathlan chwa te in tang karon chop chak do nine Arjus ya sang te kani a tin na Facebook lama kham All India Radio Aizawl page a khanin gan live mek boka mai me de te ani angina Facebook lama khanin min lo en ula gor che moi tak te karon ha a mizo thwa min karon in thwa ma tin he a shol mizo shol kan ti mai anga hi karon bat boka nakina hi hi angtia kan nei nge ti te po hakalaran saidon ani o tyang chani na Facebook lama te hun kan mang boka nga helama po 6033373370 hianin message ton te ring ani ti kha kan soi du boka ame ro chula thlan hun kha ani cha lova eng po ni sela kala thlan te in tang garan chop chak zel dona kala thlan te hin lo du ve nge ka ring boka chuanin la thlan na hun kha mi pakhatan ti ang te po mi panhi tan ti te po kha karon hong thut mei theya cha lawa chu vaina top thleng hun min man pui khangai don ni o Philippine a in boi te ti hla sakhyan bul kan chen anga hela hi moi kati em ema in tan bul chan nan a karon chop chak dona kala du zonga am sabira tan boi te ti hla Philippine ai sakini sela boi te ti ko tu kan nei chwani na mi hlu tak kan dan mi hlu tak le min dua tu an ni ang ti kharingila tyang kha ni sela boi te ti kan kau te po hi kan dua ti na ani ti ro boi te Philippine ai sakhyan kan honin chantyang

lang ai thak ta khalal biak mwan an min hlan lai khan ti hla asakani a helai ka du em em ma thuk te hi dam tap maya tin alung len thak em em a mangai na a awan dwai zo ka channa ron pan chuan alam hla ma ni selamo ka du em em ani dam takin mang cha mai le arem to lo kan ti chang te yom chin arem to lo na na na chu i chel tlat von tlat khatum lawi la ha cho me ti ro chuan in kan ngai thla le tur hi bi bi sang hun puin min chat pui ve sin ti hla sakani a i hladam lampang ka ron thang sa atin he manga ina a van dwai zok lampang te po ani me thia chen chu he i khatyang lampang ka ngai to a lok wang ni lo khang ka du zong kha alo ni chho ve top mai ni chu mo zu wangin khatyang lampang khangai bel tur kha in lo zongang ti kha kalaw eng ma om lo ni ti kha lo sha o lo chan Facebook lama All India Radio Aizawl page kan live me ti kha mi lo sha sak bokula live lam lo chim do tan FB kha han hong ula All India Radio Aizawl page kan hong pop mai ula kalaw lang don ani wai me de ti ani CRT in korche te shol moi tak mi zo ta nge te karon ba da ni ti te kha kan sui le do bok ani mi sha pui ve sim pi bi sang hun pui sakhi in tan liao liao kala na ngai thang

Oh, tu na chen nan bia tu min lan le ta si a ngai na ka van che lo em bia tu di kha min lan lai kha chung chor thla pui te pon min shat pui asin a ti in a chan che jok lam kha chuanin a lung nur tak lung ngai le a ri lu na tak khan in kan sei chang kha om chi na ni tro eng pon ni sala ma ngai na hian rin om tu ra in tiam to chuanin kan bia tu di rin om tu ra kan in tiam na te wong nong sham sham tu rin kan in cha ani jonagas boy hian in it chelo lu tu ke ngai lai ma sang ni le nuam le imak pa wala ranti a kathalak te Facebook ka live na te screenshot a ran thona fele mai ti chuan in ya chong lai hi chu alang dik mo lu tu ka he enge kan chong lai kan ang lai vel mo moi lo te hian alang duama se jin na po kha rin screenshot du tang ka tia ka ran in post kha kina ka ran in post le don ya tiang khang kan tiang kan ti tak ro ro a chan chan Jonagas boy kan mak pawal imak pawali ron ti deu top jela mo ama hian chu bangin lo thei lawa kan mak pawal ti ve hi ngai ni mo all it's one in kan ngai thale tur hi ka lozin le thwai don til ha hla rem pu sakani a lal do ama pwa ni la hla rem pu hi zai thiam ka ti e me ma yut icon po lo ni to kha ni a ma ni a wana pa hola all in the radio kum sum ko tin lom na po khan thiam tak main ra ta lam bia ti kha aron sa khamo fel box sia zai thiam box sia rem pu hi ka fak tak sa ni ka kan soi do ni cha tlang chani zai tur in run kal wang wa zai zo kha na ho chaw le nga la ni o hla rem pu ka lozin le thwai don

Mariak lunglen min tuar pui ve nge yang min siat pui ve se chung chor tla pui khan ti lai te kha ha ba han ngai no mi na ba han lunglen thak tak em ti chuani na a la toy fel thade umai kan ngai tha anga hun kan nga to lawa minit a hun kan la neya la toy fel de umai kan ngai tha anga khwa to alo di ti hla di jelal ven himi sakhi dot lia hian in tang kron hlan do na tu na kan ngai thak ta kha lunglen ti zwal tu ti hla natlar rin chana sak ani khwa twalo di di di jelal ven himi sakhi in tan ka hlane.

patwalo di ti lhagan ngai thak ta kha di jail ven himi sakani a zai thiam em em mai in hlamoi tak mai ran sa in tan kadu em awang ran sop sa kani chuan tun chu ma chuanin e eng poni sela kan hun te lo zo don ta a mini thum cha hun kan neya mini thum tling lo hla ka ron thlang chuak lo mai ka thiam in ti em kung te hian in a screenshot ta mi ron thon boka chan zaman screenshot ta mi ron thon boka tun ma chang reng in nang te hi chu a hun le a hun zirin it just got the thang thia minin sei thiam ka tingoi ngoi do omte fm zo oi rimoi run bel tu te tan vul reng nang chi oran ta ka lom lu tuk o ka thei to phi ka chwa ve chi na ni ti milo shat saka ka lom em em ni chuan eng po ni sila fb la ma khang kan leng kom chun zom jel don ya zan khata tan so ti hala nun zo ma jong te jt production sakhi kan hun khar na la tan kan ma ngi hun min man pui tu zong song te in chunga lom thu ka soya hemi do ta hian rj vli run le te dona ke chu chundar som mahia kintang ron le te doni o

rin om na vong zelin ton le ni dur kang haklel ni erin om na vong nung tu kan ni chuan ton le ni hi kan haklel china a vong nung lo ta kha chuan ha le chan dur kha om lo wati ro in thiam lo te pon hun a man the nga chen chu in thiam lo na chang chi lo te po kha kan la ni cheu mei thei ni eng po ni se la la cha tak tak ngai the thia lo mom he mei di par moi te ti la la ro ru pu ye khyang te na sa ka ni ngu do ta pa hian rjcs khoi lam tlei ti nge ti la kha om chuan klo thlang ti ang o veina rj duty mek pathum de tan lyaw lyaw ni seron ti ole kan lom nu tu ke khoi lam tlei ti nge ni le ti ve kha mi ang po ni se a tu sak nge ti de kha i she them zon chu ka lo zong thaw ang mo jela za ma hian rjcs chon hun man no amaron tia ni elo ni der to mai nang po hun man nam le i mo i phala rem chuan sang te khup tong inasak um lo ta la ti kha hai tha wi la i duty pui rj nong chavet vot in an pan hi ta le karani g rj v elitan sia vong thor in kan hlan tap na pange tin control room duty tele duty officer tan po ran ti bokani um lo ta la ti la hi chu kan nei nge me a re ma i phal chuan ron ti deuh thlapa kalawin ngei tawng oh kalawin ngei tawh do nya ka za hi ngai thadu me om lo ta la ti bel ka chuk thiam ve lo sang te po ka ni ve tho la din pe fa kon veng lai han a che ple le tur kha nang ma ta le lo ngai thabe zong zong ta le ka chan te veng sang sang mi ti rc a rin mo ye tlang a mon zo ba wal pu ye rin mo ya a chin a jin ji na ti na mi a jin zu a ha ron tia lo ma tie pe ti tan ron ti ni la dun pe fal kon wing lai han ole a kan ngai thale tur hi miriam van nei twang i zai ani do na ani hian in odi boy te ti la ro din ya na phwa ran sa do na ni ngai thang in la tan ti bo ka lo zong do nya oh

kan ngai thak ta kha odi bai te ti hla miriam wa nei tlangi sakani a ro ding lana pho ani mo do ta pa la than kan ngai tha anga khoilam tle tir nge ini ti hla si wa na lo ma sak ngai thang.

kan lang ai thak tak kha khoi lam te tir nge ini ti hla ni a ran tu khasi vanal lo ma ani a mu dwa ta pa la thlan ani adot le a hianin vanal ru adikira te zai kan ngai tha anga meya dong lo a e ti hla ran sang

Bei adong loa e hati la sa tu ka valel roa di kiral te. Ani a bei don sang te hi om ve chi na ni tro mangai no wa na hian mo. Bei adong loa lo mo. Ti in kanin o ya. Om lo ta la kan ti vele do na ni ngai don sang sang te khup tong in ron sa do na. Swani na ron thang tu hi. Jela za ma ni a i phal chuan ron ti a ole phal te reng mai kan ngai thado na ni chuan i thlan sak zong zong te po kan lo mi o RJ duty zong zong tan de duty officer le control room duty ta tan in thlan sak ani kan lam to ke.

Gan ngay tla ta ka shil ka hai di la le ro lu bu ya khyang te na sa gani dar som pa ni le minit som ni pa kwa ani a dar som pa ni le minit som li thang gi hun kan mang ho do na minit som pa khat hun kan la nei ani chuan message te po kan char ve bo ka nga a jo na ka spo ya ni asia rem bu ya sak kla sak pu lian thang bu ya la phwa nem ten twa ro ti khang ai thak cha kum hle mai ka chan lo tur ma se ka thin lunga chan meng to tur sia than pui ta non ti deu na pani e khai place sak lo phal place sak lo chi ni nang mo chan lo tur karon ti box sia chan kha cha khalo in ti talut to kani ma se thin lunga cham reng to tur karon ti box si pa eng aron langa rgc sang te ka lo len hun chuan izai nge anga yang ni chin de vai zai kha ka lo shi ve kan ya ran dia nya ran zai cha all all sia to ro cha lo the lo kha ni a chuan nya ron leng la he guitar te per tham ni ten na sha ta i profile la po a i profile picture a po da a e khai guitar ron pai la kan sai nge nge tur hi ni rungot me ni mo e po di ki de chu ka tham ve soi soi a mo ma ni lung le na tur to khan per na tur te chu rb bar bung hya ni na la thang la thanan ban tham lom ve o ron tia nya tur ron tham lom top ni an indonesia shim shim tuna chuanin ka playlist om sa kan ngai thale photanga kan ngai tha le tur hi miriam van nei tuang i zai ni dona ba samleng sia wi ti hla lian tuang a phwa ran sa ang arbia par bung pa e nga jonoga spoite in tan leo leo ka hla ne o ngai chatyang.

ngay thà ta kha ba sam leng xia vi ti la lian tuang pho ani a thiam tak mai ran se tu kha miriam va nei tuang i ani swan ga ngay thà le tur hi la ro lu puya khyang te zai ani do na sakmel moi ti la ran sa ang

0: ole tun trum me chepol huna chuan namra lo na tura me chia le mi pa poi mo na ti thukan ngai tha anga he thuron sei tu tur hi doctor T Vanal tlani dur tla ang aizol me ni
1: amma sa in ka tu soi lo ngai tha tu zong zong te in zawa in ti bai ka bu ve a che u kan thu pui soi tur namra lo na tura me chia le mi pa mo phut na ti soi tur hian a soi tu me chia ka ni awangin me papoi mo na hi ka soi chuak zo lo wang ti ka lau thong de ba angai thak in lo thia ma niang chu amma sabera chuan namral lo na tur chuan chi tha pun that atul ti hi ingai tu ang u chi tha pung tha tur chuan mi pa le me chia in neya nu pakop choya om hi pun angai ani in nei to in then le thwai lova fa pali panga vel tal nei atul chutiang a then theina tur chuan nu pa tran ruala chung ko in en kol na tur ei tur ba ka mamo le na tur tho chu anga ya nau pai thako chuang set uluk taka in en tir le dam doi tul le vek thei anga ya ni nau sen piang lim en kol se len na turin a e le in thom no le sil fen chi sang sang a zir na le mamo dang nei turin sum sen nga ya tam fa pakhat en kol se lian tu ra sen so nga hi nuai te la ting fa pali panga en kol se lian turin nu le pa tran rual atul lutuk fa en kola pa in nu abel top chuan ti ve lo tur anga in ngai na te ane chuan nu chak na chu fatam tak pai le hring turin athling zo lo nau pa ya pom tu bernu hi fanau ngai sak a in chung khura engkim ti boka e zon na a po a bang chuang lova a om chuan fatam en kol chu athlin lovani tin nau paya poma nute pe a pom seilian tu hi nu ani miau awangin nu in fanau ngai sak tok lo le tai ma tok lova in tha da taka a om chuan pa in in chung chung kwa e le bar ngai tua tenen e zon na a pa in mo an phur ve em mc a chumi chu akhoi tel boka fanau en kol nalama anupui alo in tha da bok chuan pa in fa nei tam a huam lo thei bok chu ta changa lo lang ta chu nu pamo phurna chu tran tlan anita ani chu nu patang tlang chuan e zon na ngel nget an nei phei chuan farhin tam an in huam theya chutiang chung kwa tran rual na chang sia tam na a chuan chi tha an punga namin pun le ma son na kong an zo thri na ni mi hring zat population an tam miau chuan nam chu an ral lo nge nge a nam dangin an ron chia pia dan po ane pa an ron pun khum lo boka kha nam nu pakop soya fa lo nei dia di ang chi kha an lo pun na chuan mi hring lo pung chuan nam kalze na tur le nun kho chua ze na tura kong ro a su em em ani a do ta chuan nam ral lo tur chuan e le in hiang nar nei atul mi thiam te chuan miril tramin taksa chak le ngai tu an phim an nei lei theilo ni in an soi thin ram ra thei chu ral lo ngut ma se ram ngai san om an ni thei lawa nam ra thei le ril tram chuan pian pun an har satin in hu phur na an thin fane tam du ma ila eng tin nge kan so mang ti zo na nupui ne mo pasali ne mo ane reng chuan nu pa chuan fa nei tam an huam ngai lawang ram le nam re thei kum ni khat ei tur po da tha emo sum saving emo ti thei lo tan trong huai viao a thei lawa chung kwa po thani khat ei tur po da khol hlei thei lo tan fa nei tam a har salutuk a chan chu real drama zoi chau tura fa hin nual mai kha an hu phur thina ne chu wangin eile in nyang nar lo tan chuan nam ral mai hlau om tak ani a eile in nyang nara kanram economic din hun a that chuan ral mai a hlau om reng reng lova nau pai le farhing theitan a thlamuan thak ani chuti ni lova chhung ko eile in tur har sa tak tan sarkar in tran puinamu mal anei boxi lova nau sen piang hlim po an in en kol na tura cheng sing ni khat po sarkar na pek thei si lo na a fa te nei tam tura in hril ngot mai te hi anei tu nu le pa tan khan zom mai a har sa chin a omane a pathum na chuan khisel na tha mi puin kan nei a tru la ne nam ral lo tur chuan mipale meichia te kan hisel tlan atulani mi hisel lautan chitha siam awal samlo pathianin mi ring meichia le mipa inpon atanga mi ring hi piangpung tura arwat kan ni awangin hisel tlan angai le keiniram mizoram angte hi kan health care system hi athat ri lo em awangin pian pun har sat na kan nei ta viau ni in alang pi pu te huna khosak anga khosak zui kha chu kan jin to big si lova khovel mun danga mi te khosak dan nuam le changkang le an om dan kan huve reng mai boxi a television le kong danga mu thei tur tam taka om si a ha dam le nuam save dewa ko sak de po du na kan lo nei in kan lo chak ve a dam lo na khir khan te kan tok tam tiel tiel boxi a medical facilities dam do ya in en kol na lam a hian kan sarkarin min en kol dan hi mire theitan ala be tham lu tuk em boxi a chung kwa in sum kan von thathi atam hlei thei box si lova chu wangin nau pai le ring tu hospital a nau nei ngai nu te tan hian medical bill ngot mai po hi nau nei nan po enga mazat alo ngai a chu po chu pe hlei thei lo kan om nu mai ane tuna kan sarkar hian health care system mangin tranpui ngai te apui na a ma se bill alo chhua le hun hi chu are em em maya tha enga mazat nga nga ya voin maya mamo tan chuan chung kwa in sum fai lo khol im em har sat tak tak hi kan thanem boxi a chu wangin dam do in han in da te hian chen om khoveng emo u nau laina te emo sum puk te kan ngai chi na ni sum puk tur zong tu ni la hi thil nuam lo tak ani a nu pui te knau nei na bil pek tur nei lo awanga pa in poisa puk tur zon chu patam tak in an hre em ema chu ai chuan annu pui te nau ne ya dam do in om nge nge po an chung te ne na puk tur te ngai tu tur nor tok te po hi kan om o me chu tiang chu kan din hun te hi ala ni a sinot hospital dur tlang a te khian hospital a in en kol na om man pe thei lo hi mi enga maza thi kum tinin an oma hospital tan among an thak ve em chin sino tin in khom pui kum khata voi khat anaya december pathian ni voi ni na mangin chunga te chuan hospital a om man pe thei lo te pek sak te hi rel angai fowa noi tel engamati an pek sak fo thinani chutiang chuan presbyterian ko hran sinot hian mi pui te an hisel na atana watan pui tiam chu thudang ni se lo the lewa dam do in an in en kol na te chu an pek the miau lo awang in dam do in kal zel se du si chuan khom pui hian pek sak te alo rot thin ani chu wang in mi ring kan hisel tan angaya kan dam trong trong ringot ani hi chuan sumle pai te kan nei lo lutuk chuan kan zuam oma namdang tan po kan zuam oma tin chu ba ka keima ni in en kol chou ze tur po in nau se na tanga pui tin theng hanin en kol na konga hian tun laya nu le pa enga mozat hian fa han nei tam deu te hi kan hu phur ta chu ani hi chutiang ani si chuan kan pian tlem miao chuan thi kan om zel boxi kha chuan ral chu om thei tur chu ninge chuan arin thei ani le dot le a chuan zir san na kong le na tho thiam na kong a hian tran kan lak atul le mai kan zir thiam na awanga sarkar ra emo private sector ra emo ko khana te emo a na thok khi kan om nuala lekha thiam na literacy lama rim rim hi chuan india ra ma hian athra ber te dot tu te le hniam lo taka hian kan om reng maya ma se na sang thok turin nam dang mamo na alalia na ni ang kan kho pui office sa te le kho pui ni chi lawa te po nam dang mi mu tur hi kan langa e mai kan state mamo thiam na nei kan nga to ri lo ni nge in alang thiam big nei zo nga zir san le zir thiam te kan nga ya le khalam zo nga zir san tu lo ataka practicala thiam le tho the ko nga kan in to del le the bok si lo wa nam dang in kan ram sum hi an lo chuak ne min an te ta an thon hem hem mai ni hian alanga veng tina hian intra rcc building sathei hi chu enga maza chu kan lo om chowa ma se he in satur te hian a thok tu te hi han en ila mizo mu tur hi an tam lo riau mai chen chu tiang bokin mutria mi thil han put son ada na tur han da konga te hian bazar mun rang sanga hian mizo nu la tlang wal mu tur hi an om mang lawa nam dang li mai hian an pu so so zel maya tuk tin zan tin hian heng mutria na te hi a om renga a thok pe le a thok thei le khazir po ngai lawa tho the ani na in thok tu tur hi kan om tam si lawa ni ke ma ni mi le sa takzi nga hian kan thok thiam ve renga kan thok pe si lawem ni le nam dang in aizon na thata ka an man thei pha a an ma ni kan mamo miaw awang in kan mamo na an thia a in a line permit check sak ani emo in satu ho emo mudria emo heng te po hi han not hong do ni la thei pa to chua point tom ngai pol thaber ber te pon nan thok don se kan mamo min tho sak tu an ni miau awang te hian ma ni chor than thin te chu ril ru in la om se ti du na hi alian em em zel thin ani hi hetiang ani awang hian kan rama mizo chung kwa bi ka phei hi chuan sarkar na thok hlo tam tham nei le sum dong hausa tem ti lo chu sum fai kol tin tren hi kan om me bina lang lawa beng lon lak thei den chena in han save hi sarkar le ko ran le mun company le nga mo a thok hi khatin sum fai lo chua ka thok hi kan om ve nuwa la kut na thok lole huan na a tai matak tak te tan an thar chu a lo ma hral chu na har stan na awang hian ming thang thama din chu hi a ol sam lo em em mai le nga la heng mi te hi chu an tai ma amaro chu an tai ma ang hu hian a lok na hi an tel tok lo em em a thai lam pang a phei hi chuan athar tu takina atel atam tok theilawa khar chong ten enga maza thlep du na lo om ve kara nen ale tu in tom vak lo vale a in ngai lain athar suak tu hi chuan a lok na hi achang tam le thei lo ni hian alang hetianga ni awang hian khni tin khosak na nei ma ila zirna thaber ber muna te zir turte sumdon na lian le lok tham titur te hian kan tin vak lawani ni tinin lo fak le mutian na angchi thok mar thape thalai kan tam si lo hian nam dang lo lu na le kha pol pian na kong asiam na sa em ema kan mi hausa te sum le pai hi nam dang in kong rang rangin an khor chuak ti ta ila ani mai o mi an hlo chua ka state danga an chung te chom le en kol nan an mang le ni na lang mi pa le me chia kong tin re nga kan tran ho lo chuan kan pung chak thei lawa nam dang chim le op be kan ni ma yang ti hi chu hlo thon om takani chim ral ni lo tur le nam aral lo na tur chuan mi pale mei chia ten mo kan phur tak seta atua ma in tha da lo wa tran tlan hi chukan ngai ani chu wangin mi pale mei chia hi tunge thok tam thei jok ti jong a in el na thiang lim tak nei hi kan ma mo tak zeta kan pian tle ma kan thi tam zel si chuan kan hma bak chu ral ani mayang ti chu hlau om takane chu wangin mi pange thu mai mai tamzo ka mei chia o ti te ngai to ila atlang puya enin mi pale mi patho let ni tho ka tum ti mei chia pung ila mi palama mei chia chak lo jok ai chuan a tho le thum ka thokang ti ril ru nei hi pung ta ila chuan kan rama hian chim ral ni emo namral zong a hlau om mange ti zong a ngai tu an hian min ti buai reng reng lawang fatam hrin po kan chau zak mai don ani kan sum din hun kan ei le bar din hun alo thata zir thiam na le thil dang danga po a nam dang ma mo lo khopa state danga india ram state tin a hian officer lian panga vel tal nei theu thei ila kan rama hian nam dang lo lu ngai mi alopin han khatiang mi kha han nei bok ila chuan nam ral te chu kan hlau don reng reng lo ti chuan tran tlan tul zual na lai hingun takin ngai tu ang o fa en kol pai khrin le en kola mi pa le me chia nu pa tran tlan apoi mo lutuk kan fa en kol tur hian anu le apa hian mo kan phur dun ti hi isya ang u kan hisel tan na turin thil trul lo sum le pai pai na chi zu zu le muam trul lo chi rui thei thil chi sang sang hoi sana na tok tam thei tura kan hisel angai kan lo hisel that thei na turin sorkar poin tran alak angai apoi mo berchumi pui kan ni ti siang u ei bar zon konga kan economic din hun siam thaturin zing thoma a na thoka trang fan fan tur hian thalai pavalai le nuvalai te in tha da mi lova tran trang trang tran ho tho ho tunge thok tam zo ti ril rupu a kan tran tan hi angai tak meu ta na sang ber ber thok thei tu ras dir na tur sum nein tum sang tak neya ramle namtana be angaya zilsan ngai nova kutta tho thei chi huan lo ram nei nitinin lo fak na konga navon nge nei le tho se nei mi lova taima kan mamo henga hian mi pale meichia rual el na thata naya mason turakan be fan fan hi kan nam ral lo na turin apoi mo em ema eile bar kan in to del thata kan lo risel tlana fa en kol konga kan lo lung rual phot chuan kan nam chu aral lo to panga kan pung deu deu zok donani ti ria ang u hello me
0: tuna kan ngai thak tak namral lo na tura me chia le mi papoi mo na te thoron saitu kha dr t vanal tlani durtlang aizol ani

Dile rim rati zau te. Larsab General Retired Vijay Kumar Singh and Young Mizou Association, YMA din cham phapak voi som kwa pakhat na pualin, YMA le pol member zong zong te du sakna alhan. Larsab suan YMA zu khotang, namzia rang le nun phung choi lar le ti mason ko nga Mizoram tlom ngai polian ber ani thu soin, din ani achanga vo in thlingin midang ti rong bol sak ko nga akhai pa ber ani ti a, chanpui ngai ti chanpui, Mizou namzia rang, nun phung le, Rohlu chom nun le choilar konga waime in thei top achwa le sarkar malak na te ahlotlin thei nan le zauzo ka thlen thei nan na chataka joy om chin chu fak om ti in chom nung zel turin acha ani larsap chuan waime de pualin mizomi pui te chu anthil ti na apianga tlom nge nalan ti chin tura cha in mani in phatna le nat na le midang ta na in pek na nun pui tla turin asoma nambil sang sang in kara in u nau na Soilar turte, aya upaza turte le ma ni nam chobul hetakavuan turte, rilau le aka ino ilaka in tiar filim turte le chalai ma kwang aya, te top su achang rua le do le turinata ani. Larsab zuan mizormi pui le ram pum ham chatnan, wai me zuan sokar le kotang hua pol dang denen chataka ma anlak. Hozel do thu abei se thu so yin waime kale zel ne tawra do sakna alan ani when he waime de voi somkwa pakhatna ani a mizoram puma tukina changkhan kong sang sangin waime member ten heni pual hian hunan mang ani

Chief Minister Pulel du oma chuan Zoram mipui te YMA Day che baibukin sarkar le YMA thodun na chu Zoram ma sona tur lungphum pui mo takani ti a mipui te chu YMA thupui ngai pui mo cheu turin cha bok ani.

0: It's lo na ni World AIDS Day a man china ni a thu pui sang sang nei a man ni in hei hi HIV AIDS dar zau zel tur laka mi pui te him na tur ata na ti ane hetia malak me ka ni chung hian ma son lam ai chuan zual lama pan zela Mizoram nge ya po pung chho zelin Mizoram State AIDS Control Society MSAC chinchia na hnung beratanga alandanin Mizorama HIV AIDS VME singthum sangthum zarok somli pakhat mu chu an ni to a Mizorama HIV vezinga za asomsari point pathum chu mi pat mei chiat na atanga kai ni in inchiuna shiau in manchoma wanga kai za asomni pasari point pathum nu in afa a akai za a pakhat point pariat le kaina chan shiat lo za a bial point pasari pali an omane kumsang kha zakwa somkwa october tha khan mizorama avoi khatnan hiv positive mu chho ani a mizoram state aids control society msex noya ICTC somthum pakwa a kumsang ni somatang khan nu nau pai mi noi thum singli sangkhat zariat somsari panga thisen endikani a hengjing a sang ni za somruk pakhat hi HIV veyan ni ti mu chhuani in ICTC atangin kumtin HIV ve nu nau pai mi za chuang mu chhua zi ania kumsang ni somni pakhat atanga somni pahni khan za somsari pasari mu chhuani in antamber kumani a antlember kum chukum sangni som pariat atanga som pakwani in mi za le parukan ni Mizorama chuan HIV AIDS gaidar na tamber chu mipat mei chiat na mandik lo wang ania hengbak a hian tun nai maya mani anpui ko patangin adar na sale zual ti mu chua ani le a kan ma hun zel ngai to chunga ti tak zeta ma kan lak lo chuan Mizoram hi kan tu le fa te chen na tlak lova kan siam mayang ti a hlo omani mithiam te soidan chuan Mizorama HIV AIDS ve tamber te hi kum somni panga atanga somli pali inkar an nia chumi omzia chu thalai na thok theijinga a hluar hle tina ani tundin huna phei chuan India ram chunga HIV AIDS ve hluar na Berpol state kan ni le zela hemi wang hian state danga changa khwal zin te tan po tlo achak omlo pha theya wangin har satna kan tok mayang ti a hlo omani HIV AIDS hi sarkar tan ringut chuan do ne chi ani lova ko san le khotlang in ti tak zeta kan boi puya hun to hleya a hlau om zia hi naupang jok te kan zirtir tamangai le zuala NSX le an noya NGO ten thei top cho in malama se an malak na le an thlen chin kan sia a he wang hian an malak na chau nilo mani mazon thewa thei top kan chu angai hle ART dam doi om to ma se henat na hian kannuna hun cheber min then pui theyani ti sia a HIV AIDS do kunga tan kan lak zual atul hle ani kumsang ni somni panga a World AIDS Day pola vanapa hola hun mana MSX project director Dr. Jen R. Ral te chuan Mizoram a masabera tan kumsang kha jakwa somkwa October khan HIV positive mu chho ani thule kumsang khazakwa somkwa atanga kumsang ni somni panga October thlatheng khan Mizorama HIV veimi singthum sangthum zaruk somli pakhat mu chho an ni to a mi pat mei chiat na atanga HIV veizinga za asomnga panga point pathum hi koppui te atanga kai an ni ati a shia chian lo te ne na mi pat mei chiat na man atanga kai za asom thum pali point pathum an om ti soin sex atanga HIV vezinga hian mi pa mani an pui ko patanga in kai chong za a pasari point pasari an oma mani in zuar te atanga kai za a pani point panga an om thu a soi bok Dr. Jen R. Ralte chuan mi pat mei chiat na man atanga HIV kai mu chua zinga kumtin mi pa mani an pui ko patanga kai an pung chau zel ti asoya HIV chu a hlo oma a en kolna ART dam do ya oma wanga lau lawan om chin nia a shiat thu asoya ART chu natna chak tak met mit tura duana ni awangin achaka taksa a side effect sang sanga nei china wangin HIV ve lo tura annun mangturin Mizoram mi pui abikin thalaite asomani Health Minister Pilaring Puyichuan HIV AIDS do konga do thusam result nei a har hleya mason na chu beitham ma se anthlen china ero anlom hle ani atia HIV sikpai damdoi eite sen so watam thama wangin sarkar puina anma mo na sa hleya MLA ten an fana changin an tho khoma sarkar chan puina nen chang kopin chu chuan anma mo a chok na sa hle ti a soi bokani hemi chung changa Health Minister Pilaring Puyithusoi longai tha ila
1: do anga result nei thati ahar em em maya heti chung hian Mizoram chunga HIV do na pawng a khen pha kan solve she she jemi in tan india a thok tu te po kan long le ani HIV sik pai ART dam doi e chan tu te chu an tak sa si se na an kal te khin te zun phum le taksa dang te en fia na nei je angai china he hi baseline investigation kan ti maya test system from atam si a asen so hi m6 atanga fan kan mo na to ta kan yan ada lo china sum in dai lo na hi chief minister chairman na no ya chief council on aids a kan thien ta top me a mi ta nya mizoram sarkar chuan chek noi som je me ni than pe kan lo me ema he sum tong hian district hospital kina baseline investigation tiela tur ban rua te kan sema hiv sipai art dam doi e tur tan te tam kai te kim kan mang chan ve la kan mang je so bo ka ni emile zong song ten han emile fan atang in hiv aids do na tan che sing na chu kha a han tho khom le ta voi na hian kan emele zong sum pe chunga po hian lo thu kan sei thar le ni heng sum te hi mun kil khor zo ka khosa din mun har sa bok si hiv shi pai ten dam doi la tura a kun ka ka an in check up tura art center an pan na ponga sen so kal kan tan an nei lo chi la ri ti te kan lo sha chu ang sen so atan chuan kan da sang ta ti chuan in kan da dan a point district ti na ART center le district ta thune tu DC chairman na hwa ya district AIDS prevention and control committee te kal tang in an ma mo te khame ta tang khan an nong mang chi na eminent na tho kho ma tang in first installment gi chen noi so ni July ni som le pakat sang ni som ni panga khan kan pe chua ka heta tang hia HIV sik pai mi sang khatte December som ni le panga theng khan chen noi nga le si khatte sam ni le zathum le songa mangin chan pui an ni to a
0: Health Minister Pilaring Puichuan Mizoram sarkar in hulhliap short stay center asiyama sumsen za chu cheng vaibel chhni noi nga le zakwa som pathum atlin to thu asoya camping center lutte chu anchwa hnu in aizol hmunrem changa anchung te nena inkom ho na hun manchin ani thu te adu tan course anzo hnuwa po the addiction center a hun reizok in enkol na ansiam sak thu le aizon na dab kunga po thei top anchwa sak thu asoi bok
1: Pulihia South Stay Center katia Mizoram sarkarin riho tichin te enkol na Pulihia South Stay Center akal pu ehian HIV testing ne chin ani a mi zariat le pathum HIV test ani a HIV sak khami ji ga khan positive hi mi som le pali mu chwa thar ani a heng HIV positive mu chwa thar te hi ART la khir khan vik ani a heng ba ka hianin syphilis test kan pui le boka syphilis nei hi mi som ni le pathum je ki swa di boka hen mi te treatment te fek an ni boka HIV sik pai te ART thata ka an la sim zum ke nan ruwa man na kal pui ni a mi som re le pali te chu ART dam noi pe kan ni a ART la tura zialu thar mi manga an boka ART en ko la dong to har satta sham sham ba ve en ko la la chun zom ke lo mi pali te ART la har ti le an ni boka tin chu ba ka chuan ro ni lo wa in siu chin mi som sre le pa ma ke chu OST an ti chin kha la har ti an ni boka tin batch tin a nurse duty da chin an ni boka chu tiang chuan contribution kan lo nei ve ni M6 in
0: Health Minister Chuan intensified IEC campaign mangin khosang sanga zertirna an pechina thoktu ten khotam tak an ton chuak to ti soin henga hian zerna in mai ba ka wantlang in khoma te po zertirna an pechin ati bokani
1: intensified IEC campaign 12 September atanga 31 October 2025 chu khan kan neya he campaign hi September ni som ni som 2025 kha kan chief minister pulai doman min hon sak ye ye a he campaign ni district zong to akal pui ni in ko zan ni som sari le pakwa to am chwa pe ka ni a intensified IEC campaign again HIV kai lo dura in zir ti na te HIV shik pai ten chat taka en ko le ART la dura in zir ti na ba ka HIV shik pai ten an to thin thin shik na le en shan na are te na na sa taka mala ani drop in center MO outreach program le peer educator ten syringe thiam him te le condom ten sem china tharu dana HIV testing nei chi turin nei je turin ma kan la pok ani he program hoi a hian HIV kai na risk le sam ken HIV an kai lo na turin ti to pin salak na kal pui ani ba ka HIV an lo kai pal ani ko a ram taka en kol na ART an la ka midang an kai chon lo na turin palak na kan kal pui chi na ni tuntin kuna hian ti ai program hi mizoram kun sam sam sam kum le paruka kan pui me ka ni a pwid sing khat sang kum zarok sam bia msm sang khat za le pangale fsw sang khat za ni song lo he program wai hian en kol me ka ni a rui hlawa in chiu thin pwid mi sang ni le zathum le paru te chuan ost an la me ka ni
0: Minister Chuan sarkar in thei top chhuama se natna ando chu mimal nun khoi mimal du thanna le chung ko in rail bol na ne nakal ko pani tlatawangin andu thu sam ang result nei a harsa a sarkar malak na a hlotin le zol theinan mi puite chu atam thei ang berin thisentes se adu thu asoya thisentes zinga khotlang le kausana in mang tak tak HIV shik pai an om chin ti soin ma ni din hun shiat chian chu thil poimo takani thu asoi
1: blood donation camp kan ne hian e ni hel tak se po e KTP TKP le ko san thalai le NGO in mang tam tak te hi an local china chu zinga te chuan in e HIV positive te hi an lo om ve phong china ni ni te po ni kan shiat poimo in kya a chu bang san test kan ne tam he poimo em em a he bang tak hian ma ni din hun shiat chian a poimo zian ku ha campaign te kan kal pui pa ka minister te po blood test te kan nei ti ra ni kha khat yam kha ni te ni ho a te po ja ni en ti ne moni wan doi thi pu te po in khat yam kha kan do dom thi pa la ni ba min blood test si kan ti tam angai me mani ti kan sui le du bok ni HIV testing April 2025 to November 2025 thu in HIV testing ji noi khale singli le sanga janga samhe panga ni to ni a chu zinga chuwa ta shi pai ka sang ti le zaru sanga le pasari mu chuwa ni a HIV test mun ai ICTC ji mun somli le pat kuma kan ne a man atanga in kai son phe na ni te en fi an le en pol na designated sexually transmitted infection and reproductive tract infection clinic ki mun soma kan ne ka ni HIV shik pai te en kol ne ART center pun som ne pali a ne ne ka ni a hen a hian HIV shik pai ki mi sing khat sang ria za thu som nga pa nga en kol me an ni a HIV shik pai ART en kol na la me chinga 97.7% it's one virus suppression an ne me ka April 2025 tanga October 2025 in kara nu now by HIV positive mun chwa ART a ziaru song song ten ART thatakin an la me bokani ti kha kan sa ti bokani
0: pilarin pui chuan project homecoming nuaya ART dam doi chu HIV shik pai te nge in an lak theinan buat sai ania project homecoming nuaya ART dam doi la te chu tak sa chak na dam doi cha atho na pek chin ani thu le chu chon dam doi in lak sak ati tlem pha thu a soi bok
1: project home coming ban di a ART center som ban di a HIV shik pai en kol na dam doi ART la mek zinga ma ni nge kal la ba ai kal ti ra dam doi la an tam china ai kal ti ti to ma ti te ma ni ti nan project home coming ni kal pe ni a project home coming why yan ART an ma ni nge kal dam doi la te ne na proton pump inhibitors le multivitamin pek china ni a project home coming kal pe ni ho ya ART dam doi la pura midang kill chin 53% August 2024 atingin 44% November 2025
0: Health Minister Zuan AIDS adar zel lo nan sarkar in thei to pin ma la reng ma se adar zel thowa shikai mu chwa thar po an la om reng ti soin ati dam na dam doi la om lo ani awang hian kai tharan om zel lo nan mitin fim khur takanun mang turin acha ani
1: hetiam pathian he to pin sarkar chuan ma ala reng chung hian mizoram chunga hiv hi adar so be mek zela mu chwa thar hi om lenga mi bang chuan tu na ko hian phalam lam bu te kan ngai bo a mizoram ku ma hian ko san ang te ngo te ang te a ma na sa kan kan la ni lo chuan a har sa em em a ki me kan aya chuan kan sei kan sei chin kan sarkar te te atanga rot na kan siam nupui pasal in nei tu te po hi hiv test ma sa pet ti se ti te po hi e na ko da ni khatia ma zok ti pa kha a phal si lo wangin en ti nge e kan tia kan tia ko san ho te tu na hian kan ko nge chan me ka ko san a chang a pha min la pui tu te ya ni som bo ni ti chuanin e bu chwa thar a om rek nga e chu ti lai chon ti tam na ala om bok si lo wa chu wang chan he na ta chi bai rom hiv aids a hi kai thar bel om lo dura mi zong zong an phim khur the na ne a dura the to pa ma min la pui tu in ti ta me wi kan so che wa
0: Mizorama hian HIV vele velo athlona enna mun integrated counseling and testing center ICTC somthum pakwa omin heng ICTC somthum pakwa atang hian kumsangni pakwa april atanga kumsangni somni panga march thla thleng kumsom paruk chung khan HIV ve mi singni sangriat zakwale pali mu chu ania heng zinga sangni za somruk pakhat hi nau payan ni Mizoram State AIDS Control Society MSEX Nuaya ICTC somthum pakwa a hian kumsom paruk chung khan nau pai noi thum singli sangkhat zariat somsari panga thisen endikania hengzinga sangni za somruk pakhat hi HIV ve an niti mu chwani kumsom paruk chung hian ICTC atangin kumtin HIV ve nau pai mi za chuang mu chwa zi ania kum sangni somni pakhata changa somni pani khan za somsari pasari mu chhuani in an tamber kumania an tlember kum chu kum sangni som pariata changa som pakwani in mi zale pasari anni ICTC a hian nau pai chiar tel lovin kum sangni pakwa april a changa kum sangni somni panga march tha in kara minol pui mi noi sari singthum sang ruk zakwa somthum pali thisen endikania thisen endik zinga hian hiv ve mi sing ni sang ruk zasari somli pathum mu chhuani in minol pui thisen endik zong zong atanga hiv ve mu chhua za thi za a pathum point paruk pathum atlinga minol pui thisen endik na atang hian chorwalin kumtin hiv ve thar mi sang kha zaruk somsari pakhat an om angani minol pui thisen endika changa hiv ve mu chwa tamber kumchu sangni som paria da changa som pakwani in hemi kum hian mi sangni zanga somnga pasari mu chu anni msax noya hian hiv ve te enkolna art center som pali oma district na athlona thisen endikna ictc le hiv ve te enkolna art center hi a omani HIV AIDS do kong ahian omzene zok le lok zo ka kalpui dan kan zon thiama chula sum le pai mang vaksia malak na sot vaksia lo hia om theya ko shan huang chunga christian chung kwa inzir tirna war zo ka kalpui anga ya sa khwana kan lak thu tak le zola tol bok ko shan hi mala thei ber turani boka sunday school nei cha a thei to pa chu anga ini tin ko shan chalai te zinga war taka inzir tirna kalpui ringa chol bok zirna in primary school changa university thlenga ruihlo chungchang te mipat mei chia na chungchang te war zo ka kan soi fo anga ya tlom ngai pol sang sang ten thei to kan chho anga ya amala thei tur ber kan ni awangin kan kuta thui tak a in ngatani khotlang nun siam chat kalpui mek to kan ni awangin kan mo phurna alian hle ani political party te po hian hetiang lam inzir tir na hi anmo phurna a da se a tha khop mai tho soina hun le mun nei thaber mi pui pung khom jing ber anni awangin political campaign an nei na a hian tongkam ni khatin han soi thin se tin pathian tho sil tu le milar zai thiam te hi tangkai tor an ni bok rui hlo po a hlor chhau zela tundin muna ti tak zeta do chu waimele veng khotina tlom ngai pol te hi anni maya chupo voluntary vekani sarkar lamin indai lo takin ma ala zela rui hlo hi man sen lowa oma ruang char apung viau bok tunna ya rui hlo a hlor le tak wang hian rui hlo atanga HIV AIDS kai hi an pung thar le a mang an thla khopa HIV AIDS in min run tak wang hian tuma bang thei kan om lova kan phek chana ngai ta ani he kan chan ro chon om zia anei nge yang HIV AIDS do konga sarkar lai puyamo phurtu ber national AIDS control organization nako in mizoram akutke bera anei mizoram state AIDS control society MSEX in HIV AIDS din mun atarlana hiana chiang khop maya tunma kha chuan meche inzuar sex workers le damdoi rui hlo manga in chiu thin te kha HIV AIDS kai tam berle kaidar tu tamber anni china tuna ero chuan MSEX in data ati chho enin HIV AIDS tidar tu le ve tamber chu khotlang le koshana po milang sar le khotlang in kanchung en ani lo pu in mipa ngai tak tak kan ngai khotlang swai tu le rongbol na langsar din munchil tu te antam hle to a arap thakin ko san sang sangin an ngai ven na ngai tak neu ta ani HIV AIDS bi ka hian mithiang hlim lo le nun uluk lo lutukin an the dar thina ngai na awangin kan thlamwang rei theya kan khotlang le ko san nun ataka aron lu chila mithiang hlima ngai te akai dar tu tamber an lo ni ta ka hian a hlau om zual ta hle mai khotlang le ko sana mi pa ngai chau nilo mi in kan chho en te an filim lo chau nilawa a the dar tu zinga mi an ni ta ka chuan mang an thak takani ta hetianga kan thalai le walai abikin mi pa kan thi zoi zoi chan hi chhui chi hanangai to tak zeta mizo nam aboral lova mizo mi pa te pasala nei tlak an ni theina turte chithla thei na thoka nupui fanau chom thei mai ni lova an thlamon na ni thei tura chan kan lak hi apoimo tak zetani chuti lo chu mizo mi pa te tho ai thok tu nam dang kan khoi tam tul tulanga heram le nam hi aboral thei mai donani chu wangin nat na chen khat kan mizo mi pa thalai le pawalai te swa chiam chiam tu hi achan zong chuak tu ra research na sataka kalpuyanga ya an mu chu atangin ati dam le siam that dan tur kan she theyanga chumi bo zui tur chuan sarkar khotlang swai tu tom ngai pol ko san le chung tinin bul kan chan thale theidon ani hei hi kan ngai poimo lo chuan kan khotlang hi fanei na tlak lo fati than len chhau na tlak lo ani ring mai don tuna chetlak ngal wat angai to ani he heram le nam hi atho tlaya na atho tlema na tho na hun a in siam tlem chung chuan aro pui ngai lo chau po nilawin chimral thei din muna ading reng zo kani kan chen om assam le tripura state tanga local tile an rama boy ma po akut na tho eng ma she lo barma atanga kan unau lo chuk te hian na mu lo an nei velawa arem changa piang an thok mol mot maya an ram ni lova po andam kho chuak satli alowa an ma ni le chung ko chom na tur an thok chuak ani mizo thalai te hi kan din mun kanin en leta kan than harangai tak zet to zir sang fu certificate rope wi tak kol na tho tur nei lo thok bok si lo chapo hle ringot chortlak lo le thachhia da wanga thok pe lo hi kan nga lu tuka an nu le pa pi le pu kumlama upa te tho chwa ringa lir theiman to ber ber le smartphone ne na in check arboma zana chang sha chuang lo khopa thuak tho si hi kan kol hnem ma ma ta hetingot chuan kan hnam hi aral mayang ti a hlo om ta inti christian tha em ema pathian ni a biak in pananal tak tak a kal zia chin te hi kan chung lam no na choi hle a mi chan ai le ram mason na na tho na tur sum e ru kan she lawa nat na chi bai om hiv aids kan in kaider zela kan nun phung dik lawa wanga cancer le nat na chi bai om tak takin a hnam puma min chen chil ring chuan kan ram lua lum tu tur te chu keini ni lovin nam dang an la niang rui hlawin tun anga kan thalaya suat renga na thok thei lawa asiyama chung te an rok reng bok chuan ma ba ka eng theilo kan nam adin chuan a tur tak tak chu nam dang hua ta ain ngat lo na tho she lova nam dang te le ram dang mi te tho ai kan tho hi abul chan na tur chu ani kumpinu sarkar siam bengal eastern frontier regulation sangkha zaria somsari pathum hian inner line permit ilp mangin nam tlem te ni chin kha nam lian pui pui laka min lo hum hal to china kumza somngan nulama hian hedan bok vau chera damkho chho hi kan latum rengani chuan patling nutela nge theilo ang chau kan niang sa phodan siamin min lo hum hal hi alom om ma se kumsom ni chung assam nuaya district pakhat kan ni nu sarkar lai pui nuaya kumsom pali kan om nu le kum sangkha zakwa somriat pasari atanga indanga state puitling lo ni to kumsom li don ma ni sarkar tak tak kan nei ve hnu po a hum hal nga ya kan la in shetla thi amang an thlak heram le nam hum hala tungdinga ti changka nga mason na atan hian mizo ti hi kan tling to ka kan in herrem ero angai thiang hlim takin nungila hiv aids laka filim turin rui hlo le mi pat mei chiat na man kholo na laka in thiar filimila kan ram le nam tungding turin ti tak zetin i thokang u ti tak zeta tho a hun to si a kan ngai thak ta kha mizo te le hiv aids thok tu te le mi puite chan ro langai ti thunia kha thu ziak tu kha Isaac Zoram Sanga ania achwa tu Jenny Zothan pui program executive ni in achiar tu kha larin pui ania Akashvani Aizol documentary feature huna puan chhuani

0: hei a kan shpani ai solani hindi thla hilo ngai thang o
1: coach
2: nai nai nai asaka
1: media ko me

chu tizong chu tun thuma hindi la kan ngai thak the chu ani hi akashvani aizol ani chanchin thar la sa zor lo ngai thang u lar sab general retired vijay kumar singan young mizo association yme dim champa phak voisom kwana polin yme le pol member zong zong te du sakna ahlan lar sab chuan yme chu khotlang namja rang le nun phung choi lar le ti mason choilar le timason konga mizoram a tlom ngai polian ber ani thu soin din ani atanga vo in thlengin midang te rong bo sa konga akhai pa ber ani ati chanpui ngai te chanpui mizo namjia rang nunphung le ro lu chom nun le choilar konga wai main thei to pa chwale sarkar malang na te a lo thlin thei nan le zau zo ka thlen thei na na thata ka troi om chin chu fakom ti in chom nung zel turin acha ani lar sab chuan wai me dei polin mizo mi puite chu Until ti na apianga tlom ngai na lantir thin tura cha in mani in phata laina na lemidang ta na in pekna nun pui thlat turin asoma nambel sang sang in kara in unaw na choilar turte ai upaza tur le mani nam chobul ngeta ka wan turte rui hlo le kai hnoi la ka in thar film tur le thlai te ma khwa nga ya theitop chua changrua la dole turin acha ani Chief Minister Puladoma Chuanzoram ipuite wai medei chibei bukin sarkar le wai methodun na chuzoram mason na tura lungphum poimo tak ani atia mitin te chu wai methu pui ngai poimo chhel turin acha bok ani Central Wai Me President Pu Arla ngeta chuan wai medei puala athu soya ri hlauzwar tu te su chung kwa khotlang le ramhel mani thu asoya ri hlauzwar tu te su atopra thlengin umzui turan ni thu le an laka tlom the ani lo thu asoi voin wai me deya hian branch wai me shang shang de chon program shang shang an hwai hota jing kara changa mani veng chung ti fai na tlang hwai hot an oma chun lama wai me hol shang shang a in fiam na le in ti hlim na hun hwai hot tur an omba ka central wai me shai tu te tel puya wai me dei pwal hun mang tur an om bok midang te chan pui na hun atanga mang tur le atana mang tur le kongdang shang shang a wai me dei pwal hun mang tur an oma Wime dei voisum kwa pakhat na pua hian darzo wime te chuan kum tin an lo ti chin angin zingkara darzo tlang chevela thin pun na tlang an nei ani chu ti zung chu chan chin thar lang sar zual kan puan thei chu ani akashvani aizol zaipol te hlerem kan ngai thla anga kanam branch wime zaipol mzd headquarters kolasip te baka se thlun wime zaipol te an lo zai don ani masaberatan Kanan branch wa mezai pol tina rimoy ram di lan rem ilaw ngay tlang u.

Hei, Akash Vani, Aizawl FM zo oi za point pasari achanga puan chwa ani vo in jun ni som panga tho chania kan hun thon hi na su kan lo chananga hun man pui tu chewi hi zo jik pui gani a control room duty hilarin tiki ani vo in atana kan hun man dan tur tlang pui lo ngai thlang u dali le chan veya sapla western music in kan hun kan chan anga danga azai rimoi mizo love songs kan ngai thak chun zum don ani danga le chan veya hindi thla kan ngai thavele anga daruka mizo fakna thla kan ngai thale don ani daruk le chan veya chanchin Mizo Chungapuan can ngai tla anga, tsu sapla Western music in a tsun zumang. Das really a minute soma hianin. Special series by NSD Akashvani on 12 years of government. Delhi mi lak tsun can ngai tla anga. Foreign affairs expert a chudon ani. Das really a minute som li panga a hindi tla can ngai tla vele anga. Daria ta tsan zin tar can ngai tla anga. Tsu sapla nal tak takin a tsun zumang. Daria le tsan vea hindi tla RJS choice hun can manang vele don ani. Dar kwa tsan zin tar lang sarzual can ngai. Thali anga chu chu mizo hlanal tak takin achun zomang da kwari chan via sap hla kan ngai thavele anga chu chu hindi hlain achun zom anga ti chuan dar somle chan via voin ta na kan hun thon hin achu kan ti top don ani kan program te a top thlenga milo ngai thaturin kan som a cheu

Hey hi Akash, vani aizol FM zo oi za point pasari achang puan chwa ani vo in june ni som panga tho chan ni tlailam hun a kan lo thengle ta a in rj priscilla kani ain ton lo kare ta wang wang khop me awe na wai me de a tak mai kanin tong the wai me member te chu kan ni in ka ringa ti chan wai me de chi bai po kan bu ngal cheo ani in lo dam tlan ngei ka be se ya tun chuma hianin zai ri moi hun kan mang ho do na tun chum zai ri moi hun a chuan in elizabeth zautin pui te h la chaki malele en koli pau tu te zai kan ngai thadona ngai nom mm do tika ashat sa a tichuanin sms te po kha whatsapp kal tlang te po in aron thon a te fekani ti khalo she thar le bokila tichuanin kan thon the na number po kha kan she che o metro rupial thum thum thum sari thum thum sari bia tia khan ani kha tichuan kan hlam sa beratan chuan elizabeth zaurin pui zai kan ngai tha anga o nang nen ti hla ron sedon ani

Ma se ti la e chlo chaki ma sakan ngai tha a ama phuani nge nge nge ngai nang kir kha de ulek te po kha alo to ve to te po kha ni mai theini ti chuanin a message hi avan avan nuam chur chur ve wai me dei ni wangim ni a inveron top ngai ve omega sang te hian nin tu na rj duty hi pasal fanau nei to em si se na chain duty nuam le ta nei nang o na la ang zer chuanin elara chi pura i play moi lutuk tam rengang chero en tia he a message hi kan honga rj se sang te in heart siam lai mo thin lunga siam lai lem lem hi lo om kwa mai kepo kron lam lu te aron che deu ni karinga ma huniram lo thimo ngak te pa bil khapi han arje la la de pe le tur kha ma huniram lo vi kong te mega sang te par pari pung ori sai lo it le tan kala ne aron ti a ka kan van lom chin em ho selin ka radio kan on sia chui o ka shinghal nun hlui ngai ana ke vala ni nun lui hi minti sak zung zung anwam pok dilaw arjela la tu nei duty puya chu pakhat du ka nei mo lau chiar la aranti a e o kan lau chiar rang jan gas boy hianin achang to ber kha lung run ra o he chan aron feel phalut tok a chan pakung te pon ton thar di ane ni o me tu ber nge ka shilo avan moi e ma se achang to ber kha lung run ra ran di a chan pavi kung te hi chu khoi muna pokal se ka ngai to ala mo sa prama po thoni la ton thar di hi chu avai don la hi ni ni zeri chots mai chani na dutlia chan lalen koli pau tu zai kan ngai tha anga lalen koli pau tu hi chu ava han zai thiam tak em tro vong vong mai na len lai ar wal lo sui rim them kha len lai ar wal lo kha tu lai a chan tro len lai ar wal lo ti la lalen koli pau tu

len lai arwa lo he pui ber mai ti hla le len koli pau tu sakan ngai tha a tun lai chanin ani suirem sup sup to zo kani tero ela ra ma mi thian rj priscilla why me dei by duty nuam le ran ti a nang po chi bai le why sen tu ra cher sham ni ma la tom ngam hi fin thak chin mi fing chuan angai dan a theng hil ngai lo angai dan ringotina kal lova mi ngai dan adon tel chin izai ti tor vai khan itan le ngai thadu ti tano elara ma mi thian ron ti a tom ngam hi hwai sen na chi kha chu ni te me mai tor elar chan ke var han jasmine ni e kan chhuat lang po khamo pa nang in achulin pa te kin a bom loi ta sin lo thian fai zar zar te cheng ti nge chan in do ti hian in tu na hian ka kal chak em em na thingkung tam tak le thli fim tho ke heu na mun mun nom le tho veng tak in te fel de om bok se sava sham ri sha tur tam tak om na mun tho veng le nom tak kam in shwai thei tu chom se ka ti the jong ni pho chan du thu san pakha ta ka ti lo tin sak veng e do ti hi lo shwai mul te o he chela ro pui mai si chuan al din pe fal kon veng la hian in RJ pe le tur kha nang ma tan le longa thleve zong zong tan le ka chhian te veng sang sang ami te RC arin moya tluang amwan zawa wal pui arin moya wal pui a chin chin a ami lo ma te pui te tan aron ti a dal din pui a fal kon veng la FM ngai sang em em tu e kan ngai sang le veng hal che kan lom lu to ke a chuan adut le a chuan Elizabeth zo din pui in kar hladi ti la sakanga kan ngai tha anga kar hladi nei zong zong te tan kan hla ne o

Carla di tilha thiam takarun satu kha Elizabeth zaudin pui ani hei hi akashvani aizol ani akashvani aizol chuan naktuk ni som paruk tharuk sang ni som ni paruk thole ni zan dar sari lem ni nga le daria tingkara a thonu thi sen pe pui mo na ti chungchanga live discussion program about sai dona sila nun dema president le ring ki ma general secretary association for voluntary blood donation mizoram ten hunan ron manganga mobile number 9862358327 a hian hemi hun chung hian sms emo whatsapp emo in biak po the ani ang sms emo whatsapp emo biak po the na kha 9862358327 a ani ole message kan chale zor zor nga kan len nu ber kan ngai thak ma in lb ren the hian rj len lai ro lo hi ase rem the tho lom ni indu tok lo wang ani mai lo mo ma se mo ma ne upa ne ma ila fel si mi twa tham si kha kha ni mai ve le tur kha etan le le le du ti pui ta no ren tia kha kha ni mai lb ren the te po in mo len lai ro lo ma se se rem the kha an lo nun pui ve ni cho zanin idam cha mo zanin tla cha mari west koi pui nula mel cha lel nu ko ko dot na peter te ma moi vui te ngai ra mai next tan ron tia zan ra ka e lo kangi hun man hun nom takin mangla ro ti join agas boy hianin ani poron duty le va tora ngai la arjela la nun lui ngai tia chan ka spider man en khan kan nga lut tuk ma se ke chuan nun hlui kala ti phal lo ke wala te zong nun hlui hi anti ma the e a chan chu mi dang anei le ma chin adik cha ma huni ang hianin mo rin om ve de ru te o chu chu ni zir chats mai chuanin a to per tun chum zai ri moi hun bi ka chuan chamam ti hla ka nga thanga len ko li pau tu in thiam ta ke ron sang a ti chuanin dar nga le chan ve chengin hindi la rj no boi hoin kan ngai thadon a daruka intan rj priscilla kalole le don ni chamam ti la len ko li pau tu sak ngai thang.

Hei hi Akash, vani ai zol FM zo oi za puin pasari a changa puan so ani ai tan RJ Priscilla klau le le ta a tun chuma chuan in zai fakin hun kan mang hovanga pathian fak na hla h le rem sang i le le biak zwa le ten an sak moi tak tak kan ngai thla ho do na ti chuan in message lo thon du te tan ruk bial thum thum thum sari thum thum sari bial 6033373703 a khanin message aron thon theya ti chuan kan hun hi daruk le minute som ni panga thleng ani do na daruk le chen ve chuanin chan chin thar mi zo changa chhiar primary general jang kan lak chon kha kan ngai tha do na ni ole kan thama sabera tan chuan pathian fak na hla kan du tlan em em mai kanun har kai tu ti hla h le rem sang i sak ilo ngai thang o

kanun nar kai tu ini ti la hrm sang in thiam tak mai ran sa a ngai nom vong vong ani tero chan arjuna la kanun nar kai tu a nancy arel mami ki she chwa khaze an na bo cha ran salar ve lom tero chan eng po ni se mes he thalak moi deuh te ran da a van lung le thak vek lo nei to he nem he mi thalak he mo arje roni ne na kan thalak kan han duty don tak tak chin kha chote ra tro ve takani eng po ni se dot le a kan kalanga lalbiak zuala zai ken ngai tha anga lung oilo na khovel ti haron sadon ni

lungoi lo na khovel ti hlaran satu kha lal biak zwala ani a omega sang te hian idu ti hon pai ni lo lam mai do na vai mim oi he chu in ofik na dik tak vai mim hi chu mo ka pawring ang lai poin mi in vai mim chum te vai mim ro te min pe se kanar thei lo tiang top chu ka dul tuk lat aron thon hi tui mel na samai si omega sang te hi o ai thon thei reng o kan e dresi siat ka in ton teire nga niya. Zwanin, adot lia hian eich la rem sangi zai kan ngai thali anga lom na tur li ra lau ni si. Til lung oi lau na tur re mo tipo kan di hian ni tiro u tharao mita chang han li ri la patia na chang zwan lung oi na tur te lom na tur li ra lau ni. Lom na tur li ra lau ni si di lang ai thang.

Ama nen kanin pol chuan dam chung ka to apiang hi lom na tur hli ra lo ni si avan ngai nom em tur o h rem sangi zai moi tak mai kan ngai tha a ti chuan in a message pol lo thing le omega sang ten hen chang ni a tun rj duty hi ni tain ka sha fm zo oi ka tui chil na chan ber kha e i play le tur kha i tan le ngai tha tu te tan e van lom ve tui chil chan ber kha kan ni zawang e motero chuanin adut le a hianin lalbiak zwala zai kan ngai thale anga ani hianin swale thlem na tui phone ti hla ron sa don ani.

sual leh thlem na tui phone ti hla la biak zual la sakan ngai tha a ti chuan puan tuang in kan hun hi daruk le minute som hni panga thleng pathian fakna hla kan ngai tha anga ti chuan in daruk le chan ve chang chuan in chan chin thar mi zo chunga chhiar primary channel atanga kan lak chhon kha kan ngai thle don ni kha ti chuan in kan hla tun chum zai fakin hun bi ka kan hla nu nung beratan chuan in lal berini ti hla h la rem sangi sakhi kan ngai tha anga ti chuan dar rukle minit somlia sapla kan ngai tha anga ti chuan in mizo hla hilung len hun bi khi dar kwale minit nia khan karon le le dona chuta chuan in efladin moite johan h lal mal som te josephine lal ram engi ten lengzem hla sak moi tak tak te kan ngai tha ho le dona ni oh da chuan mi lawnga thle cheu dona chuan zanrel e lo te kan omni chuan tui takin in lo e dona oh why me dei ni mana chuan lal berini ti hla h lal rem sang sak ngai tha

0: Central Oime President Puala khata chon Oime dei Puala athu soya rui hlo zuar tu te chu chhung ko khotang le ramhel ma anni thu soya rui hlo zuar tu te chu to bra theng zui anni tur thu le an laka tom thai anni lo thu soi ani
1: Oime dei wei song ko le pakhat ma an lo theng le ta member zong zong pre zo ai chi bai ka bu chaw wa ma ni hun thre wa lim taka chan hai reng wai ke ta nan ding kan ni hrenga har sa te hreng chunga tim ta ga wem de mang to rin du sak na kan mem bar te ka la na che u
0: kan correspondent report ngai thang
2: tun din huna oi me branch zare som tum pakhat om mekin chung zinga za sari som sari pani cho mizoram su ngami ni in mizoram pola som ma pasari oma aizol khopui chung be ka branch wai me za som pakhat a om mane hey ba ga hi

chair tu prisila la nei thangi why me dei voi som ko pakhat na chu vo in khan state puma war taka man ani a lar sub general retired vijay kumar singan young mizo association yma din cham phapak voi som ko pakhat na polin yma le po member zong zong te du sakna hlan lar sub chuan yma chu khutlang namjerang le nun phung choi lar le ti mason konga mizoram atom ngai polian berani thu suin din ani achanga vu in thleng in midang te rong bo sak konga khai pa berani ati a chanpui ngai te chanpui mizo namjerang nun phung le ro hlu chom nun le choi lar konga yma in thei to pa chwa le sarkar malak na te a lo tin thei na le zau zo ka thlen thei na an chataka choi om shin chu fak om ti in chom nung zel turin a cha ani lar sap chuan wai mi dei pawlin mi zomi puite chu an thil ti na phianga thlo mai na lan tir chin tura cha in mani in phata lai na na le mi dang ta na in pek na nun pui thla tori na soma nam bil sang sang in kara in u naw na choi lar tur te ai u paza tur le mani nam cho bu nge taka wan tur te rui hlo le a kai hnoi la ka in thiar filim tur le chhalai te hma khwa nga ya thei top chwa chang rwala do le turin a cha ani lar sap chuan mizoram mi pui le rampum ham chatnan wai me chuan sarkar le khutlang hwa pol dang te nen chata ka man la kho zela be se thu se in wai me kal zel na tura du sakna ahlan ani chief minister pulal do ma chuan zoram mi pui te wai me de che bai bukin sarkar le wai me tho dun na chu zoram ha so na tura lungphum poi mo takani ati a mitin te chu wai me thu pui ngai poi mo cheu turin a cha bok ani Central YMA President Bu Arlen Heta Chuan, YMA Day Puala Thu Soya Rui Lho Zwar Tu Te Chu Chung Kwa, Kotlang Le Ram Hel Ma Ni Thua Soya, Rui Lho Zwar Tu Te Chu Atop Ra Teng Om Zui Tu Ra Ni Thu Le, An Lakat Lom Thea Ni Lau Thu Asoy. Tun Din Muna YMA Branch Zariya Tsum Thum Pakhat Om Mekin, Chung Zing Aza Sari Sum Sari Pali Chu Mizoram Chung Ami Ni In, Mizoram Po Na Sum Nga Pasari Aoma, Aizol Kopui Chung Bika YMA Branch YMA Za Sum Pakhat Om Ani. Hei baka hiyan YMA group samli le pakua le YMA sub headquarters pakua oma YMA member zong zong nuay nga sang sari zanyi sumruk pasari omin chung zi ngami nuay ni sing kwa sang nga zakwa le panga chumipa ani a mei tia nuay ni sing khat sang khat zatum sumruk pani an ombok ani chuti zong zong chumata na chan chintar lang sarzwa kan ngay thak thay chu ani

hoi thật tu zong zong tan le rj zong zong tan le ka chan te veng shang shang mi te tan le din pe fal kon veng line ron ti a vi kong te han in rj pi thang hyang wai me dei chi bai oi du imang nom mi ron ti a nom ani zel mai e a chuan meng moi te han pris bai tan le ti mi pa chuao chana seling te tan ron ti bokani chuan jasmine tlai rin om na chung changa khan ma hunin rin om per om zia zanga in soi kha a soi om moi ni em ti ngai to ma sa se tha torania bial pak nget ne ring chunga mi pasal zu na lo wai tla reng hi thilung ui re ka ti ati a ke chu ka tilaut la da chen chu fm zo oi hi chu conversation hi ni ve tlat mai ni mo hey rj no boi de bo cho e phai zau de nan ron mangai bor para ani pon lo mangai le ve nok nok mai kha kha ni mai fm zo wa hi chan hua ni mai chan sei lai me me kin so ya pa za la boy ka vangai to che oi ko blo ma se ngai ngam om to si la o a je nu boy poi mangai ngam te chan nge min ngai ngam lo ang te ro pang par po a par changa thon to chu engang pon vo tu mai la vo the to si lo ma se arim tui na ero adang chang la ila rim tui reng thau si cho ya phai sa he na hit o nang po nu pui min rok san lop lop lai pon ri nom tak khan e fe ma jang ka long hak che ni lom ni ki tibe tlat ale dat le chanin a her chuak nge yang ti la johannes lel ma som sak ngai thang a

are you ti kha kan han zir dir ve zuk ni hi ma se ron thiam le chang ang mo dro message te ha kan type sak mai do mi jele za ma hian in tuna fm ma mizo rg hi tungi a an ka hi ngai thak vanuam si em zanin chu vi kong te le ke va la ten an zan mu an ching cham me wang chu mo fm ma kalo lang thlai ru to ka van poi tak segment tam zo ka chan ka van ui si em izai tir le tur khai tan le ke va la tan le vi kong te in pathum tan cha o tia ke ni hi chu te ro life love triangle ai hang tang ve ni chan je le za ma ti lo om cha i ron lang khat box ya a ke va le han ane di ta se ti han ga chang ang ga chya na tur zong tu te an ni ti in in sai khal so ye pai zao la boy i tan hian ka mit tu hi eng angin nge alo tlak tak le Masi afar ve tura ni tiro. Masi ka dem lao tse ba sam se tha moi. Zanin tse minti lim ngang mai tsoi pa zao hian mo. Arje nu bo iron pangai tlo ta chang kan. Kan lim tsao tsar tsar ni arje zao iti ne. Zanin adot li ahian katong ta tse ti la efel din moi sak ngay tla ve tungi la.